0: zubirila.
1: A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọ bụla

onye ọma ji eme ọnụ ekele m mgbede ọma ọkụ ole elekere isi nke mgbede tatabahị afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 26 n'ọnwa nke asatọ n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha mbụ Christiana Nwaneri. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, kọmishọna ndị uwe ojii nke steeti Anambra bụ Nnanna Ojiama akwanyela ọkụ ezi nchekwa maka nkwado ntuliaka okpuru ọchịchị nke a ga-eme n'abalị 29 bụ ụbọchị Saturday n'ọnwa August. Nke a bụ nke o mere site n'ịzọpụ ije nlegharị anya ileta etu ụlọ ọrụ ha dị iche iche nọ na gburugburu ọka si dị njikere maka ya bụ ntuliaka. Na ya bụ ije, Kọmishọna Ojiama kọwara na otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii adịla njikere maka ya bụ ọrụ ntuliaka. Ọ gakwara n'ihu dọọ ndị uwe ojii aka na ntị ka ha hụ na ha rụrụ ya bụ ọrụ, were uche ha ma hụ na a rụrụ ya nke ọma. Ọ gara n'ihu kọwaa n'otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii agaghị anabata ịzụrụ ntuliaka maọbụ izu obi ndị mmadụ maọbụ ime mpụ na aghụghọ n'ụzọ ọbụla. Ọ gakwara n'ihu kwe ndị bi n'ime steeti Anambra nkwa na otu ọrụ nchekwa dị iche iche adịla njikere ịhụ na ya bụ ntuliaka gara siriri werere, n'ihi na ha ga-echekwa ndụ ndị mmadụ nakwa gburugburu steeti Anambra.